sakango liwa pani matate la vie sali libonza metika kolela lola kango talanga yo yo moto na linga kayo na ye yo yo yo yongo na ye palingo panguisa mana miso na ye yo yo yo yongo bolingo nanga ye bolingo langa ye ye ye bakati ko ebisa na bato te bamona kinga na moto ebonga ki atuna nga na

nanga o bambeli nga likambo lizwiyo na motema na motema sukela ninga bolingo tala ni akomi okende botunani na yere tina nini akumbi bisaka abaya yara motindo kanibakomba na kana moninga ayoyoyo na fandane